0: Dropo nomba, data che che se yinbe lenze te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che dirik do ne je bande yi, ngane lenze zo shun wadak su nam yi, xiao la, Beijing bume to shibi peje mi tse ko jato ye ju, lo ngayi nguyen tse ne, shilo nito son ju li jaka che, zane mi tse to lebi go hyo ju yi. Rosho jo si yu ke bume to shibi le de uye lingko ke shilo nito nye ju li, cong zang cong zi to ne he do shun wa yi na, lo ngayi ju yi be ri, Rangjo je bumi da shibi peje changgue je tingke shibi me zhe ko jato yit ye ru bu tse tobi le ru shunwa tang tse yin len tse jaja jaja simbi no mi tse ko jato ye ju lo ngayi nguyen cui ne Zhonggu bumi da shibi peje zamne je shilo nito son ju li tingke mi tse to le ba re bumi da shibi de tong ya yu ma lo la juen che me ba hune ja ba tang bumi je de tong ju tse juen tu to re simbi de lo ngayi re Rangjo jen rumi jun kong dodam xe zhe jaja jaja nga da zhongchun sum jie dang Mengkong da dene chuk xe zhe jaja gochu kogu da zhongchun nga ye sin yo bari Jaya jen nguya la lodan rumi je lo zhe rinbi loma bomo HPV ye rengo mengka dya ju de mi zhe duengi no ju ne renzi jana Lodan rumi je lo zhe rinbi loma buju chi jiu da ditong ho zang la mengka thoma dya ba dang mengka dya zhe jaja gochu koni sin yo bari Razi jana, hindu ko je bome mtin chen ngaji ngaji lo zong la, dredi ni rime ngon, jahe xe yu bari.
1: Bumi je, che si dan banjo xe cu ji jian nimbe ren yin to rin zhu viti. Lo ngayi ren, rangjung che bumi rinba ka dan che gong ka do. Che si nan hiu zi jun qin mi ba che ru xin ba dan. Hiu jin te hiu ni ri yin che ru xin ni. Rangxiong jung dan ge tu mi chue. Bumi je, jia jia son ju son ni dan ca ye son son wa dan. Rangxiong jung mama tu zu je tu mi chue. Bumi ji, jia jia song ji dan ca zhou jie zong wa. Rang xiong jiong si zhui jie o yuan zhui. Bumi ji, jia jia ni xie za jie dan ca ni dun zong yu. Rang xiong jiong dan zhong jie ra zong jie ren song si zhong li dun di zin jie guo chi cin ka nong. Bumi li xie ba gui zhe xie bi cin ka ka su su ru. Jia jia dun ji dun nga dan. Jia jia nga jing nga ge dan ca zhou jie. Jia jia zhou jie ri zhou dan ca jie dun jie zong yu. Zhong zhou dan zhong li jie o li nian jie cin ka zhui. Bumi ji, jia jia song ji dan ca jie zhou zong wa di. Xilu nindu nihi loli, jachi zhang, duin ca zhou ye toru xin yu.
0: Zhou yu ji, bumi dang yin ji, jachi sunju sosu xin ba di, jian yun li jachi zhong ji dang ca nga yi tuwa yu ba dang. Lo nga zi jogi bi ri, bumi dang yin sa ba chi sum da jie dong peje dong wa di, sa tu peje dong wi dang yin dang bo ji jachi yi chi ye da zhong ju di ji xin yu. Zhong yu ji, zhong ji da zhong da ji, san pi le yu chui, bumi ji jachi yi chi ye nga da zhong ju di xin ba di, xilu nindu nihi loli, jachi zhong zhu dang ca duin ye pa yu. Zhong yu jie cien za dang lo so chui di ri ni. Di ra hin lim jie jie to rim qi li lo za mi ni chui. Bu me jie du ci jia jia yi ji xie yi dang zhong ju nga xin ba di. Xin lo ni do ni ku lo le jia jie zhong ji dang cao di ni to ri xin ni. Rong shou zhong jie lo nga zi ju yi bi rin ge. Bu me bie jie qiang yu nu ting ki xie bi jia

0: chal nye tong jami chumi chik lo yot mi dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondi toal rangye yi ngar zonza lingdu dingi tonglo lo yonde chansu chekwe nanga zang dangdun chungbar ta tene nye tong chuu lo la ane gyagab rinbe ngami rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu oyun langgangi ti ju da chabra chebe gyaji ngami rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala Tāng ā sō līng tū tī tsui kārī. Lāk bā tū jīgyab shū jī Xi Jinping gī gāb chūk sūng bē gā yōng tūmī tsok jīng tīng tāng bē gī sūng xie tā lī. Zhōng hā mī rī gī ān bē yōng tā rū yā rū jū chū sī. Līng jī kīng sār gā bē rūng tāng mā nā sī. Ān jāng gā rū sō mē sīm lā yū gū tōng wē ān lāb nī gī nyāng ā yūng tīng chē yū chē chē tā gā mē tīng tā chū sūng nā.
1: Drabu hong sunba masu tang, nyuwa tereng tama tenda nraba lenwa la, sun zambu lenla chabjo mewari. Ta sem teye ke zamno macho na, mirire ngari kodo zoja na, tena zawa kanla yu. Ta kherba zayla chuma nizori lo deta nemo wala mari. Gomba zayla chulo nizori chasa nyamla wala mari. Bombo zayla chumlo nizori mbandi dewa hadota wala mari. Ta kherba zayla ha tama nizori rango chongo su lengri. Tere tama tetsu yin, Sanye zonla kurju chi, mechang rincha talu chi, nga jatze suante samla xo. Sonbe ka, zomno kesar nirba dendu kya. Pupu xelo nima rangsha sonba tari, mechang rincha talu chi. Chi pongju sarji dromburi, chi drabu donla nro mara. Draxha al teren lansa ri, draxha a nyorto lenjo ti teren lenba yon masi. May ngombo xo draxha lanle ri, li teli gasa sola da. Ta tela dunga lan ninze ju mi, len pto wa jatze menche itan, chonwa tadi yenche na. Xena sanje jidong ri, nyoba simche bandami. Rara samke lula son, lami jison lomi manya na, xenyewa palan dosami. Bombo jison lombo manya na, luzongla maton dosami. Pame jison furdu manya na, luzangchang maton dosami. Tamkibwa lurdun denda yuksane, tongyo mibwa alo tongtong denda ke, lama sengchang nurba dendu ke, lon denda zay lamba dalo.

0: Kesar norba dandu ke lunjuk tabo tere dhokin yo ba gabdu jatsa xe lo tsu chi ba patu tamje ke mechang rinja talo dala mungho ba kenla te echi. Tene linka le ma tamja tsukra tsukin yo ba gabta na ta yedi teje chengu kong anlo jangke darta takcha mukpo jangja darta takro mokpo makje bongpo singpa sirba tala chapkar seke taje tabkin yo ba gabta na kutu takke bakpe kenta kumi seke bakpe keye chapdan talan zikin gone taba yila maso zamba samje minu tabo ten zikin yo ba dayan alan dume chukye nala lima pa bongpan zimle keda che me chun antan zimle kalu gyurme bata zedong zombie gopo te takro bongpo singpa te mara pabkin yo ba gabta na sedu chimjo nakpo te jebchang anlon duche chukun da zikine lecha moke maka gola choro chikin yo ba gabta chakpon nakpo lupji za nyi tabke gone ti paro choro jangke gone tenem pa gopo gongla chakle tela makchi nake tokyo yinba takro bongpo singpa te ya kore sedu chimjo nakpo chun go gona gumbu tsamla da tu teren gumbu heza na ma mgo majo tsamke me hentan lecha mo namke jise yo takro bongpo chotong la ngala hunke pinje tola chima rejevo larje gunga nyuma lanne
1: Kongla senpa tene na chudung pa chashi doji kepi lingro uibden chepda gwepi mechi lezi nyebde patiri. Lezi nyebji pati jimi lezi na mantai zanjuri. Ta indi lingro lezi kyu tsar.

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du pye wa zhe
0: be zhong long qin nian jin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bi li che
1: li men de ra xi bi kang ge lin qi xin nang yue ba xue

chu lun du chen bu yue cha. A ba yi da ri gur teng ga xin ni zhou zhou du di di nga la xie ma shu wi na wa xin. Nam ju lam ta xin du ren wi lan ya di di chu za xin la lhe xiong. Nye sen ba xin chu dang ka chi bi nan zhu di zhen cha bi na wa di yi nam sam. Ganda nga yi sen ba xi bu ma xiong. Lar qin la lon du qi lu xin xie xiong wi ke di. A ba la li kong ni su ni lan zang pai gui bi xie ba xin jir song. Di ma ni nye bun qi na la xie ji qi mhun dun cheng ga xun ni a ba da nyam do ru zi xi. Di ji a ba da nga ni qin la lu xin ba yi. Nga qin la li ma ta xin chu ki nga la tam chu qi ga ju pa chung xin chen do la. Da do nge tong si xin chu ki xin na xie ji qi Zhu jin nam, jin zhu dan dian bi guan ni, ru ni zong pa dong sa di kong er dong a li, gan yong du dong man dao la. Du ju, nga yi di yi ti dam zi xie bi jin zhi zhi sam. Nian xie la, su cha ma dan zhu na, rong xie zong bu xie cha yong ju yu bi, chun na yang xie xiong. Di ni, lo xie sun ji, cha long yong xin bi nga, ni zhi xin, lo zha yi chua dang, Long zhong ki kuo bu ji shun zhu jin ki. Xin chu dan si bi ge wa ni ji li man di ba jin yong dong zhong zhu dong. Di jin bi xin no jin mi pe bi chong rang na zhu xie xiong. Ma zhi qi si bi men di du ju men nan zhi dan bi ru. Qi da ni na ma da ni. Qi gin to kar da bi nan ki gam er mu gi hi su. Chia na ya bu min pi nam pa ka rong si ting yu. Yin ni ya, nga da sin chu xim ni long da ren pu chu. Nga yi lu la, ma ka du zang yang zon yong me la. Nam ju nga lo zhan ro du, ju ma ri ri qi nga yi ji di xie ba dang. Lo zhan ni li du, qing ki gong zham de gong ni di zhen dong. Di da ki nam su shi shi li, qi xi bi su cha di na, den ji, Nyin jie mo da, din jie shi ju zong wa, du ci jie zang jie mo wan zhou na, di zang jie rong ki da bu ngu hi ba ma si. Da dong, kuo la mo dan zha wi, gong xi xie jang jang ju do. E ma, su cha chi xi ba na, xie dang su cha xie ri mun do. Lo chong chou bu zhong mo cuo. Dienga hai chan lu chung, lu jinga bin jin zhan xie ba yi lu ma, din jin lan mu chung yi ji bi, chi chou chung chung xie bi zhou yin de nu. Zong ba bu chung chung ru ni jia, so cha chung chung la jang bi du xie jie jun ren duo, di li yong wi so cha ge rong xin li, si dang ma yin bi zhong nan xie de nyong wi nyong chi di, cai lu bu tu ni jing ge.

0: Zhobo nomba, xiao la dali lo dui du, biu ji banju xinyong ting chung tu bi guo xiu ju yin. Biu ru xiu ju si yu sanju yun li kong ge tu bi sanju yun zhuo cong di tong ni xie du xie ba yin na. Dali lo dui du, zhong yong ji gong cong mi, cong gu ba song tong pin do ba ji ge xie long jia tan chung tang. Ting tong yang bi ji le ki za wa gong ye tan chung. Peje jin du xie sa ba cha cong wa dang ni la ke wa, xiong yong jie ji gu ni la da da. Le de ko zhu bi xia ta, duen chu ni mi ji xie bi. Che tui tien le peje la, bing zhen le nye xiong wa dang. Mong zui xia yo jun qie mi ba, ding du xin ti. Zhong yong ji banjo xie yong ding chung tu ni, banjo jin mi tia zo wo, mong bi pa ce, jia yong jin du zha, men tui du le yu ba ri.
1: Che tui tui le peje ya bu xiong wa ding yang. Hingli timpra shungni, hingnan zhonya ji, li re jie tun xin rintang dungbur, gul dung xio jia dang, chi zu jie dung si ba di. Du chungpa li, jia jia ji pa wa dang. Ga ju tun ji, dun chi ni hi zan ni dang, zhuo dung jie jia si ni, jia jia nga dang, ca ni pa wa. Pa xia dang, ca xia, lo xia ji jie tun ji, dun chi nga dang, ni dung nga jia si ni, jia jia ge pa wa. Zulin jo zang pa wi, per shung jun chung tun ni. Ye chun yin jie zuli jie par dang, du chung li, jia jia ni hi dang ca ge par di. Par zi, jia yu jie an dang bu le ba ma zi. Nui jie zang mi lo dong zi ji, ye chun yin jie zuli jie lo dong du zi, jia jia ge ji go zhu dang ca ni song ni. Sa tui chi tin tun li la, bun zhi lin yu ngui su du bu xiong yu.
0: Xino ge guen ko nyin ge nyam du xiu jie ba ten yang, ten jo jun no la man jo xie ce, du chung pa le jia jia ji da zhong chun duin pa min nong, mong chue ji man jo xie ce, jia jia jian nga da zhong chun duin pa ne, zai xue ji guen ko ten bi ngon qie de xim di, xie zu jian zai zu si zong dang bu, guo dong xiu, ye jia dan ji de sam dang, chi zu gu dong jie jia xin ba di, du chung pa le jia jia song da zhong chun du pa min nong, jie zhong ye ji, zai zu si zong dang bu, jia jia ye da zhong chun ni pa yu ba di.
1: Mong chue di, si jun qi mei ba qie zhu xin ba ding yang, zhu ma mi ri qiang yong guo xue qiu bi yong bei, guo er che jie dang yi dong yi jia jun mi zhou xin ba di, dui cong ba li, jia jia dun dang ca ji pa wa dang, per ji jiang yong jie qiang yong qiu zui li, jia qi zhang ni ca zhou ge, tu wa yu bi no. Zhuang qie jie zhu ma mi ri qiang yong guo xue qiu bi yong bei per ji, jia jia zhou dang ca zhou dang, zhuang dai dang zhong zai jie, zhu ma mi ri qiang yong guo xue qiu bi yong bei per ji, jia jia ji si ni. Yong bei sun jie per zi qiang yong jiang yong jie an dang bu le yue. Mang zui qie kong jie zhe yue nu si dong gu per njo bu xiong di. Xie dang ge xie bing hun zi dong gu nu, lu su dang chui ding di tang. Xie zong gen song, li yu qie jie dong gu cang ma zhang ni ni per yue ba zi. Xie zong yong ji, lu xue zi qiu zui qian wa dong xuer ge ji gu dun dang chi zu sun dong jie jia si ni. Jia jia jun a dang cang a per wa dang. Zhu min zi xue rin gong, du chong li jia jia li gu dang ca dun per ni per cui sen bu yue ba. Mang zui cong zu ge qin ku zhun deng yi tun ni, chong zhi rin gong dang, zhe lang ding bu yue ba zhi. Sen yin na ba zu, kong du xin ba ding na, da lu lo du, bue ji ban zhong xin yong, ding chong tui bi gong yin.

Chobo nomba, tata che che se yinpe lenze te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che derik do ne je bandi yin, ngane lenze zo shun wadak su nam yin. Xiao la, Beijing bume to shibi peje mi tse ko jia do ye ju, lo nga yin nguyen tse ne, shilo nito son ju li jia ka che, zane mi tse to lebi ko hyo ju yin. Rosho jo si yu ke bume to shibi le de uye lingko ke shilo nito nye ju li, cong zang cong zi to ne he do shun wa yin na, lo nga zi ju yi bi ri, Rangjo je bome da shibi peje changgyo je tenke shibi me zhe ko jato yit ke ru pi tse tobe le ru shi wa tang. Tse gi len tse, jaja jaja senbi no, mi tse ko jato yit jo lo ngayi nguyen cui ne, Zhongkyo bome da shibi peje zamne je,

0: Bome mtin chen nga chen nga jen lo zon la, dre dren ni rimin ngon, dra xie xie yu bari.
1: Bumin jie, che si dan ban jo xie cu jie jie nimbe ren yin to rin zhuwi ti. Lo nga yi ren, rang jun jie bumin rin ba ka dan che gong ka do. Che si nan hiu zi jun qi mi ba che ru xin ba dan. Hiu jin te hiu ni ri yin che ru xin ni. Rang xiong jun dan ge tu mi chue. Bumin jie jia jia sun ji su ni dan ca ye sun sun wa dan. Rang xiong jun mama tu zu jie tu mi chue. Bumin jie jia jia sun ji dan ca zhou jie sun wa. Rang xiong jun si zhu jie o yun chue. Bumin jie jia jia ni xie za jie dan ca ni dun sun yu. Rang xiong jun dan zhong jie ren zong jie ren sun si jun li dun di zin jie guo chi cin ka nun. Bumin li xie ba gui zhe xie bi cin ka ka su su ru. Jia jia dun ji dun nga dan. Jia jia nga jing nga ge dan ca zhou jie. Jia jia zhou jie ri zhou dan ca yi dun jie sun yu. Zhong zhou dan zhong li jie o li nin jie cin ka chue. Bumin jie jia jia sun ji dan ca yi zhou zun wa di. Xilu nin du ni xe lu li, jia qi zhang, duin ca zhou yi to ru xin yu.
0: Zhou yu ji, bu mi dang yin bji, jia qi sun ji su su xin ba di, jia yun li jia qi zhong ji dang ca nga yi to wa yu ba dang. Lu nga zi ju ki bi ri, bu mi dang yin sa ba chi sum da jie dong pi jie dong wa di, sa tu pi jie dong wi, dang yin dang bu ji jia qi yi qi xie yi da zhong ju di ji xin yu. Zhou yu ji, zhong ji da zhong da ji san pi li yu chui, bu mi ji jia qi yi qi xie nga da zhong ju di xin ba di, xilu ni du ni xe lu li, jia qi zhong zhu dang ca du yi pa yu. Zhong yu ji cien za dang lu su chui di ri ni, di ra xin lim jie jie to lim qi li la zang mi ni chui, bu mi ji du ci jia qi yi qi xie yi da zhong ju nga xin ba di, xilu ni du ni xe lu li jia qi zhong ji dang ca du ni to ri xin ni. Rong shu zhong ji lu nga zi ju yi bi ri ngi, bu mi bi jie qiang gui nu ting ki xie bi jia qi su su ni ji mi cien li ga yu ba ri.
1: Bumi dan xiba la lo su tui ji ngun sir tui bi to ri xin bi ti. Xilu nian du ni xe zang a lu long ju bar, jiu yung su ren ba ka dan re ka ge lo zha song tong zhu jia dun ji dun ge yu ba di. Xilu nian du ni xe lu li, jia jia jia ji jia yi mong du xin yu. Gun pin zhang gin jie bo jiu kang qie zi, jia jia jia xin ba dang. Lo xiu gong ge lo sui nan zhin bo jiu kang do xiu zi, jia jia ge ji gong nian dang ca ji sun xin ba di. Xilu nian du ni xe lu li, jia qi zhang nga ca ji par yu. Lo ge yu, wen gin lo su sa ting du dong zi, jia jia ge ji gong ji dang ca dun ji xin ba di. Xilu nian du ni xe lu li, jia qi zhang sun ca dun par yu. To zhen long zhen dui zang jie, nan zhin lo ma lo zha li xiu zi, jia jia ge ji gong nian dang ca li gu ji xin ba dang. To zhen long zhen ju mi, lo zha lan zhu mi ji bo mo yi, jia jia nga ji nga nga dang ca li gu ji xin yu. Xi ba wang bu xun jin qi wen gin lo su sa ting du dong yu qiu zi, nga li to zhu xin yu ba zhi. Singin nama zuo gong du xin ba di na, pyo ji bu mi da xi bi, par ji mi zi ka jia da jie jie, lo nga yin hun zu ni, xilu nian dong sun ju lu, jia ke jie zan ni mi zi du li bi gu ri ni.

0: Dobo namba, xiao la nguzi dom cha sime xin sa li, ngue dung gen kut jie yung la sabara xue jie bi kuo xiu jie yin, gomi jio jio goba le jiang la sar da dung sa rumi. Roshu jio tangwe nguzi yule kum ke, leri xia yu to, kaba jie da la yong doba dong, leri xin kie jie xiu nyu dem de, nye di gwe dung nye to zhong yan tama de di ba ri. Nida gwe bi, to topo de, gongjo san tui chan zong chan zong mong bi, nguzi gwen kut dong dewa ye ba hi re la. Gu deba ne rongonga rupi barje, shue tsu lan jodo shun tsu kwe ba hijau re. Nyemi lo hien re, rongshu jo tawe gachu bi gwe di ye zon, yon yon jing nguzi kondo jing nguzi le dem je chasi rong ye dang, mamo rong ye kondo tenpo chupa dang, rongonga xe jin jo ba, nye rung gen ko jen xe ne, nguzi le de de san tui bi ze to bi, pe jen yon wa to bi yu ba re.
1: Talu dawa jo bi zi judu ni, nguzi ko jo ni mi gwe dong lang sur ngu so shun gu cou yu. Nindi nizu, rangshung jung tangwi nguiza yungli kanki, nindara rangshung jung jenggu chi lungtun zuwo, nguiza kursho jenni zui nisn xiojo tachung siti. Nguikang jie dang jue jie ji, dui ga dang, dui ngimi ngang, dui mbe la hengjo da jue dang, changhir chi se, nimi jun dui ji yungwar, tui shur si ju yu. Niri zi jenni, zama zungwi gui tong si dang di, jenyong chi nguizi kundu su, tong gao hi ri. Gui tong nu xiong kin li ji ba yang chi lin ji, nindara nguizi li ri ji, rin tang pang mi, Yizi Changxia Tienpyo Ngang Par Yomi La Diji, Nguizi Zhong Yongji Banjo Dang, Xichu Bujji Tongbi Par Jinzhu War, Daishu Tuibi, Yizhi Pingzhi Tongge, Yini Liga Xinzhen Dingbi Chonan Yonggendo. Changgan Na, Tse Gangbu He Minbar, Xuechur Yuchur Li, Qi Tigar Tong Tuibi, Suruqin He Ji Ji Songba Dang. Nyeri Guidong Xiba Na, Changgan Zang Minbar, Xuechur Nguinchur He Ji. Dang Abi Tse Nihi Gani, Rangxiu Zhongji, Qidun Chongdu Chongni, Guizhi Cha Changbu Xin Hyo. Dalu zun du, rao xiong zhung dang yu ngui za yung li kang ge li dun cong di yi cien ka ge ku mi. Zang ko zhi ngu to dung zhi ji da te ji per zhen gui dong xi di. Gan ni ji wei gui dong ji ni dun ta ju hota xi ba dang. Rao xiong zhung dang yu ngui za yung li kang ge da te lin gen ka ni hi za zong la mei ni. Da te ji xia te nga ji zui bar. Ming har zun zhi ngui sar du bu tui ba ma zi. An to ka ju ji zui ba dang. De yin ka nga yun yur zui bar gong di hota dung yi ba dang. Rang xiong zhong dangwi jie ngui za yung li kang xiu du chu chu zhang jin chun min ji. Si tui li ji dangwi cik gir di ni, to mi san tui dang mang xin la xie ju xie gui xie song ba zhi.
0: Lai ki ta san tui ma xia yu zhu ba de yang. Du zi dao ji bie mi gong se dangwi ji shu ji, xia cha lian zi gie li ba som ji. Du zi dao ji bie mi gong se ne bie ji yung kong gie li ni ba xin yin. Chua la xiu ju mi yu min ba da xia ta xin yin ba ding. Chua la xiu ba ju, chua la jie ji di so lang su ju ji xie bi, do gu to ju rewa yue ji song ba dang. Kile chong la hiu bi cae ki ta tun pa yunga xia qi, rao xiu jo dangwe ngu zi yun le kong ki, cong dui cien kao ki kong me, bai jin to ti mong tong ni, nian si hiu an zi tu xie pa ma zi, ma ngu guo dung xiu ji to chi to di to ye jian nong zi xie di, jia yu ji ma gong ye jiu gong si, guo jiang ge wi long jia tong tun pa yunga ta xie ni, da lo guo jiang gin li tu pa xie zi yu ba ri. Du zi dao ju ji bi mi gong si dam ju ne rong jiu ji ga zong me to xia xie lan zi xie ya po xie xie pa xie ri. Dalui zun du, rao xiu ju dangwi ngu zi yu le kong ki ngu za pe jie dongwi yong dao bi ka xiu tang ju xie di. Liu cha zong ba dang, guang shi di le gong si chong da hi bi bi cien nyong nyong hong de dao cha da di za dang. Ga zong me to xia xie la xiu ne qian po jie bi to, ki le ri jun ta rim de ba dang, qi zhu cu ji ren zu ba. Ju nao ji ji, nye jia xia yu xie dong la di ne, chong ri ji zha ki le la. Chue yung ne, ro rong xie yu ba ri.
1: Taisa tangpo ro, to mi sang du la lin da wa di yang. Xie lo nian du ni ki zang a lu ni zong. Rang xiong zhong dang wi ngui za yung li kang ki. Ngui zi ta dara mang xiong la gama dong wi lo song xia xue ju xia dun cho xia jir xiong dai hua ta xie di. Xie lo nian du ni ki za dun lo ro le ge. Ta zang zong cho ma la ngui kang zhe ki ni ji ju nang jin zi xian dai xue jiu dang. Zong ni ta zang xiang dang zong dai du zha cai ke zi jia jia dun cho la zang xin ba xia ji ri. Mengar, dalo jakei sabar ngui kang nintra chungche yin la ngui kang lin gong zu ji yu bi. Di jakei sabar ngui kang kundu ji, jiang yun ji zhenpa nin bi, yin la ngui kang nga ba ju ju dang. Bui ju ngui kang dang, zha li song ju ngui kang ge, ta chang sakur yin la ngui kang ji, ngui su li nir xin gu cu yu. Ngui ji li dun ta chang zang ma zi, chen cai ki li an, qi ju ni mi tu yu. Jiang yun ji ki lin zhen chung dang, chen cai ki li ji, ma ngui ko ju ji, yi dun qia ju nian xu li de ju. Mang chu ngui kang, la sa yin la ngui kang ki, di chi mar yi du ngui bun, gor cha jia da nga ju dung wa da. Ri ju si ba ni, ngui bun dung wi bar, zang ko jie jiang gor mi. Da ju bi dan ju bar, rang jung ji li de ni, ri tui cui da tong mar tui bi ngui kang yi bi, mang chu ngui kang, la sa yin la ngui kang ki, 李德勒迪尼克林阿吉阿吉拉一对女伴国人同学阶段吃醋吵架拉着动员龙阿吉军阿比我错路尼我长的军用级我在空头级学村汉语来把当先用汉语哑巴跟着口音汉语切瓦阶级过年我最顺手刚中才多军旗没把派瓦西的写错人路等着间接北军三班组织下去我在对手汉语切瓦来信不进月
2: singing about

Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chobanamba, da zangko re niya li ojo shibi loji niba diyan na yima menaka yi tongi loji, zha shi gojo shiba diyan, da nyan da jenyin go.

yang zhuo nan ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na yi ba ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma mei na ga yi dong yi lu ji zhe xi guo zhuo xi ba de ni ji zhuo bu cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang de jian ni ma zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zhe zhe xi yo bi zhuo bu cuo ga bo zhuo bu yong wei zhe wa yo Ya zhuo nan ba da de ge xin ba bi zhe guo xi bi lin ci nong la xin ba bo ba sang ci ren de da wa gong ga lan mo da rong ba sang zhuo ge de ren qin lu zhi suo jie zhe guo xi bi le ji zhe zhe xi yo bi qian nan ba nga zi lin ci na xiao ba ge xi jin yin

0: ndana deshe chi sabyo ndon jorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchen je hingsa ndaru pepton.
1: Ndani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamdo yobi senpa bo rinchin lu ju je nga zilin zinla kaba jani jima ganga coton yu loji ban ma cha bi san shiba de rego xe ni payo chando ritong do yobi pama ni zui bi yom bunru tanchi la po ni nienda tosang chobo dang zirin loja yung zha yu mentu xe jin yin si yada nga zi nyamdo loji de che je pama bunru tanchi la po go

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Bojong longchen nyingchi li kong, kange longchen jia te tong ri zi lin cin, rongyang ji xin kan xiba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga cu rongyang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, sin ba bo rang ni jia lin cin, longchen ka bar song yang xiba dong yi di zo ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ge rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mentu zambo pasan na, tega kaban anjan, leko ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaban zhu ten toji, go men dan sawi anjan, darong yi gan anjan cama la, jie leko song leko dan, bada ya jia andan na ji, teni kaban na chen go xiwa ji, wana anke tangbo di na na, rani jia ge jia zhala, xie to ba dang yan na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zha la xie chu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin ne ge jia xie cha wa dang le ji dong cha ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji yo bi jian na bi le ji de men cai ga mang po ji la nga cui ni ta ba ni ge zhi ji yin Ya zhubo namba da da rin ka longchen kabar songya lintzen nong la zhubo kasan ci rin zhubo yang xi do basan soja da da da da xi yo bi jian namba nga zi lintzen na xio bar ga zi xi jian guo zhubo namba xian la zhubo kasan ci rin ka zhati ti la jian yi do

0: Jachiwi singe namba tsama kamzang. Ngani pejo lungchen nyenchen likung. Kangke lungchen je santa chichi lenzen ke gege lozang nima yin. Tene lontuen goma ke nang la. Ta ming ke nangyarin chui de. Ani ming ke sheni dang. Ani ming la ngo gu gu ni ye na. Ngui ming da tami nyi yo ba ke nang ni. Tene ngui ming seya di ji kodin kandre ji yin ba. Tene ngui ming yin da ming ji ko tse gin rabo de kandre ji yin ba. Tiso te. え、だ、なんぞく、ペジマンボだジャニ、え、ドディジてね、モチシバテレジ。てに、だ、今月地じゃたんでに、え、なんぞ3月12日の時期より。てんでるトマ、あ、てに、ドアティスにこれにま、最近ドディジ、ぞじてね。あ、あね、田んぼで管理せなた、民具死にてま、そういうびかせら。あ、あね、民でダブルマンゼな時点たちもんばんじてて、もんばせびし、軍備民とダブルゼせに、え、てね、ランガキビンドラそばてそこのな。チェケスマンなんぎ。 아니고민세한데그아니민강다가이나라랑소스그다이그취대옌다만리바아니에사브라지코땡그요레스땡이들었다땡주모땡바테아다민그드니실리조어대차대바텐데시다텐데이바인자아니카데간소그로미리그쇼존데그노아니민세야데마다바이나아니텔라다
1: 刚刚的牛肉肯定就没热些点的，但是当刚刚做软米的，是的，个嘛是点过啊，是的，嘛是把点在一起呢啊，你给下嘛是吧？点过啊点，也跑路不个给下个吃大嘴巴的，啊你点过对吧？点的了软米这个软个三点的，也拿大嘴巴是吧？他们买一把个大特气，抽的嘴巴的啊，你给下当啊，也给个叫啊的吃的了哇？点的了他给下当也给个叫啊。
0: テラテニランクサンディでパダチバラアニケチャダイゲゴノチザルチビクチャナポジカンレセディアニミンセアディチャディバリテンレイバインザタガシルテンジュンゴーティンビクミンセアネリジメバインナチュカンダカンヤナテソラランラソトトンマインバケテニゴテンシチテニアダイナムチュビクミンセアディマダバインナアニガンソティジュンゴタツワゴノナアニランクサンディでイパロポラアニパダチュビカスラ Ani dati ko lipra chikur nchi mtapa. Ani pengi bo kanda kanki yin paru pola pa goda chiyun bi kasala. Ani yana tig rumu chidi ba yoma na ngansu ta kuda la da la so ba katini liji nanjo la so ba teso ko kuro yin paru pola da chiyun dila. Ani tata chiko nchi mtani yin paru pola kwa atino longro wata. Kwa nzonro wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu chin yungri. Yang gisa yang. Ani yel dan tuichi koro pa kal doi bi ke tenze ke risk ji bi ke chi ti so de yin paru pa la ani datu yun bi ka se la ani hachang ke chere kali chi mo ji che ba tenze ri ten yin dire ten da ni na ta nga so ke chi ka na ka yin na ya ani te so la ra ra so ke tomo ma yin ba ke ani mi ri re ji pa ta pa yin ba yin za ani mi te la ti ni tab de bo ke go ni yin paru pa la ani da te ko che tu bi ke tenze ke chere mi se ke ko la ani ba yo ba res Tene nyingba di chere se dire ta, mi la ngogo go niye na ngimi tami niye bag na na ngimi se ya di goden de kanada ji ya re se ya dire. Ta ngimi ji goden na shetan kala nga so yung dragon na, tozu tozu kuru yada manda wa tene yueba re de. Wenge ta zawi chani ko cijo go peshe tong tang manda wa zang ma tole si chani manda wa meba re. Tene dire ta, ndika se la ta, ten te la tomar da jar wa kanji. Ranyo la tene chwe de tomo mayin bar go ni bi ga da, nye ja. Yana tene chila, ane mi chila nga so ngimi se gire. Tene la tomar daja wa kanji ranyi la tene chiri tomo mayi ba goni bi mi tene ngimi ko koden zon rao shi tene samba de chiri isi dili wo na ta mi te ko ngimi yin da mi te chi ta go na kore tene cegi ko zon rao te kanre isi ba yin na zo te ta nyin shi chi kanre isi na mi te rongo daji ki chiri la toma jevi ki mi kare isi Matol, minte rang daik tela, tomaja mi maimba, di ngay tela, daik yen da yen kor tate pa tene chi yena. Ani ko, tata koko tasa ke daik ji, ngibuti ji tene, ngimi cha mnuwa. Di tere, ngimi na tene, cha che tambo te chere zene, minte, chi tela tomaja mi minche yena. Nima da kare yese na, chi te, minte tomi njuye yin kere yese. Minte chi te ju pa tomaja mi maimba maze, daik ki chi te, Minta je tomin juyen keris. Ta minta je tomin juyen se dila chute rona jewi minta je toma ke tenden keris. Ta dwe te chere jana, daji te chere jana, minta je toma ke tenden keris. 배창이나 사다버는 소만이나 사신 TV도 니보대 사히비기 미드지 도미 된데다 사히디비 니보대 차 대답하겠다 차치 되니게 처리했습니다 아니 님이 이미 님이 인담민게더니 아 참지지겠다 세틱 전화보대 되는지 인종교 왔다 대처했어요 공 그더니 혼등 아 되는 난데는 절대 조악하기 걸더니 사히임
1: 띵주 체만만데 팅진다 러브 팀이 저주 지진다 지지 체만 지비에 롱팅다 singing chemanala gatunsha
2: jeje la sang wu mi chida li chongje li xie zhongzi chaju jin da zhe ki bi yong lo bie chen de xuan zhe singe bu yi xi sun bu
0: ta dren ga ru ka zi ba ba xie ji chi zhe da mi la wo go ni mi ta mi ni ba ga nan ni a de ni ta ta mi se ya de ka le ji o di ko ni xie ta mi se yong di lo She tanka la mean kanga da kanga na yang, a tetchere se dilang anson roa me rikatini, a tokwata, rong lawyer wa, tokwata atini, a jagatini, a dagite solo pro pata yapa matolo pata mugipa ranchizu ko me, ko tedebatini, a masibar there wa, tim the shatanka la mean kanga kanga na, ko pata yabar. Veja tami hibikaji, a tami se ande, tin pata batsanji meji kitinij kualinji mebar. Wana dan dei kasa tami se ya te kande ji kwa nengi pare se ba yina tami ji kwa dente min ke rang ke tomi da yi den te li yen shi ke min de yerba na tene tami yin se ar ane ko pe cha yana tenwi te sola tami se yin dila den te ni min na yang den te da nrawa ta nrewa chiri ji kwa ni tapi ke min de tami yin se ni ta te zang shi ji kipa mumbo ke tāmīn tāla tāndi jīndrākī jāgīyōrī tēn tīl tā dī kājī tēn tī ngī mī nāyā tē tā nrāvā tā nrāvā tē nī nrāvā nrāvā mē nāyā tā kāntā jā kō tēl tāndi jī pā tā yā pā yīmā yīnsā tēlā tāmīn sākīrvā dī kājī tā dī kājī kō tēn tī ngī mī nāyā ngī mīng sā tīl kō tēn tī ngī yīngirvā pē chā na sāhī tā yūmī kā sālā pā tā yūn tī lā sāhī mī tā yūrtē anī tā sā kī yū sāhī tī pā tēyā kūrō sā chā tī yūrvā tē ngī rī Tā wīn tān dī tāmī kājī ndī kājī tēn tēn ngī mī sēgī jīnsā chērī sēdī lā tēn tētā mī tēyī tōmā kā dāyī yō mē nā tōmā kā njūyō māyēn bī jīnsā chērī kō ngī mī sēgī lī pē chā kā nā sā sēyā kā mī tē pē chā kā nā ngā sō mē tōng rā tēn rā chērī tā yā pā yī nā anī chērī tēn nā tēn tēn ngī māyēn bā rā tēn tēn ngī māyēn bā sēdī lā mē tō tē tēn ngō mā sā ngī mā rī sā ngī mā rī tē wī chā kō rā tā sā hī pā tā yā pā sā rā wā Tindil, Nika di Tente, Ni Main Segi Jinsi Zote, Minte Tomak Dayan, Yana Tomak Njue to Main Bejins. Ta Pechagana, Radag Jabu Singe Dabjila. Singe Hibig Minte, Radag Jabu, Kastini Sucha, Singe Seatinko, Nimi Chadir. Singe Hibatelangas of Peke Guantana, Singe Seang Minte, Radag Jabu Singer Toma Tabimish. Singe Hibig Minte Latin, Radag Jabu, Singe Hibatin, Tomo Mainbako, Konigir. Zhede wenche rada jabu singe gu ngimi te nganzo mahi tenko yu gu nguwa mu zutok chenpo, mu shishuk chenpo, tene mu pa chenpo, mu topzal chenpo tende jila ane singe se ya minte pa taba ina ane chere zana kap di sulu singe hi bing minte mu telan suen banjina min zhede wenche min gu nana ngimi maare tamin re es ta jinsen ka re se ba ina ko tengi mayin ba chanti Tengi mayi se dhila, dhona mu te singe hibi ki minta ju toma ka dhaya mayi bar. Wana singe hibi minta ju tomi dhaya ta kaare zina rada jabu singe se ya tere wa, mato mu mare. Tomi dhaya ta rada jabu singe bar. Jinsa te la tini, mu te singe ngi mayi bar. Mu te singe ngi mayi bar re de wenja kola singe hibi ko mingpa taba zari. Taba tena, ndi kasa la ta ko jinsi hibi yorba, yobara ko nra jinsi hibi. Singe se dhira rada ka jabu singe se dhira, topda nipa nreda dhita wa taba. rada soma gano jabu tabu jibar. Tien dhir mte ya, toda nipa hajaan ka chenpo yo pa, singe dhan raa yanbi jinsi dhe la tini, ane kola singe ki minte iyar ni, kola singe ki ko taba tsa chay. Tien dhir ko di kasi la ta singe ki pate mte ji tami di cha bari. Yen ya, pe na pe maa hi ba tabu ji. Nga su pomo gano la pe maa hi ba ta, peri ki pomo gano la pe maa se ya mi taba ta mambo rawa. Tien dhir pe maa hi ba ki minte, ten goma la toma ka dagi da kaan rei se dhe meto ji rawa. Meto pema se yate, meto pema se yate, pema hibi minte ke tomi dahir. Wenja shijil pema hibi ke minte, pema tenri chila ta yapa yina, 아니 치리세들 범에 때는 소망이나 빼마히바데 그 땀이 차디요. 제가 가래 있어봐이나 보모도 빼마 말이스. 빼마 마인기 비겐세 치리세들 아 보모데 아 드니 빼마히비 미데가 토미가 다이 많이 받자디요. 그 매도 말아와. 그 말아와. 되네 바이엔자 아다 대답을 치리세들 아니 그 땀이 세기요. 땀이 세기요. 되인들 땀이 세들 그 쪼노 그 쪼지 치르잖아. 아 미데 치테라 토마 아 드니 이자 왔든지 고마인바 아 공유미지 이니 시지르 콜서 이자데바 오 드니지 디들다 너 야보지 고송바이나 아 아니 니미다 다미세 안 되니지 드니 에 치바데 야보지 이니 가서 시더 그래 와야 데르 다 더처리세 디랑 가서 아 드니 니미다 다미 시비가 아 미는 오고고니 야시는 니요 바다 디코르니 도디지 히바든지
3: Tada Chijia Simpati na Bejun Nungti Ninti Likong Kamki Sumta Loti Litsin Shi Shala Munti Nganzi Litsin Sinja Gassi Hyo
0: Tene Min La Yang Yaw Shato Nima Ji Chari Sidi Liko Min Ti La Min Do Tsul Yana Min Ta Tsul Ji Gwa Ni Yena Yang Rig Ni Yopare Is Gang Ni Re Se Na Ni Dejel Ji Min Se Ji Da Ji Drip Ji Min Se Ni Garangari kita le jidup sehir, gara jidup kara datang ke jidup jidup seni. Tato ni yori, tak kahat aja yang dalang garu jidup sehati, ni tu tak. Tiada mila tak suci cahni ena dejer jimi ena jidup jimi ni yopar. Tak tiga nolah tambo dejer jimi desh. Tak dejer sehir ena depan jawas. Kandre sehir ena kete la mite jenze kaya mepa, oh mite tangke je depan cahni guni tapi mite. Tiris cebala, deja jimi segir. Tak dodo ke apa ina? Oh, cahala tiadang ti, ibu tiadang ti, cuci tiadang ti lah. Mite ni je tapat ti lah. Oh, mite tangi begi jenseng. Yana mite tapat lah koran. Rehe ko misah cikor jadi meba. Mite tangi rani ko kurusya tangi ti ni je patara ini ko ta ya baca matu. Ti lah ti ni tiadar tangi begi rehe ta jenseng kaya. Ti ni he tu mebi ko. Ti ni ke mite sola. Ani deja jimi segir. Dajar kembuju depa. Jawarcini, dasar kemudian depan, dia turun sini. Ini kor, apa daya pun minta, yang mana tu? Tapi dia jadi minta kor. Tapi yang apa ini? Nampak muda, muda juga dia, sahih juga dia, cuci juga dia. Tapi mih juga dia, lum. Tapi po, mo, re, nam. Tapi ting, ja. Oh, lasu pada juga kita minyak, cik juga ni min. Tapi mana yang bagai pecah kena? Cik itu tu orang ngarso jadu jadu topik itu ni cuci cuci ni mi, pernah ring, tung, zi, zo, ini zandang, ne, jo, dal, lasu ba, ani cuci cuci ni mi mam, cuci cuci ni mi, ini yang ngarso ro da, ani duk, ini nyal, ini r, ini he, ini sa, tung, lasu ba cuci cuci jaya roa, ini soal ciri sini syawag mi. Shawa tu mi rwa, shawu mi rwa. Tene yin a ta ngasu pechi ne, ji ni sun yi, jia tong chunbong la soba, changa gmi. Tene chika, yarka, tuenka, gengka, xokpa, gomo la soba, tene tisu di mi gmi. Ta la soba tene mi mambo yo pa. Ta mi teso lan sun bai ji na, o, pe na ngasu me, ma ki tenko yu ki senji teso lan me se ya tomo ta parwa. Sa ki tibi ngibo te la sa, len hi yu ki ngibo teso la chu, sa ki sibi ngibo teso lan me, yang hi yu ki ngibo la lung. Wah, tenri kita, min tenri tapa tela, ani jenisnya, pada sahih tipa tela, ko sah saya tagi begi jenisnya dari sini, jadi jaya omar. Macam tengko begi senjir langsung, mus saya tagi begi jenisnya itu dari sini, jadi jaya omar. Tapi itu min tetar tapa la, ko jenisnya itu nisik jahe kaya, sih mebayang sa, kondi ke begi min teso te, ani min guna ta, deja jadi min cari. Kepti, tisel ani daja kembor rangan depa tar tapa. Matul misa ki jinsi kanhi ji mebar. Jitari, ni sa chu me lu me la soba tenri ki mi te pa matapi ngay la mi taza ji dagi ki chi te so da mi te ni paru na misa ki nrewa kanhi yo mare. Pena, ma ki tenko yu ki senche te la me siya matapi kasi la

0: la lenje la ya la ma pompa del ko on rak dor je tse jar gi hini ma ba ya ta na ri di da ko na ri ne kap che la gombi ma yu tu to ho che me yer ka gi la ka la den da ta ber chi ne ri ri yi lan ro na yon ro yon la ta dong sa di ke pa chi da ta ber gi hin ma ta ro ma ge ru sa to ngo ba ma to ta ha ko ro chom ba pa tsa mun dok te ne je che a long ko na du che tu ge dam da ta u la gi mi di tong gi na la che na san ni nyu ge ro gi sa cha nyu ro cha na po zon ser ba tu gi an la du tsa du to hu ya mi ta mo dan dor ser ba da na ma ta mu ki kochap serba shunami ki dhokpo serba khatamu ki jensha serba hyoko ba nyurong yu la ri papa te ligi ku tang ri soji mendo langi de jepchik anlong kong da shi ndujik chukyu damda taha nikab sanzong ko na la hyokyu ri ki hiku ba da ho lakso hyu na tsangmi ki jerbu somba la wambar shindu tenda rang shi ju ki chuta shi na tutu jatsi takto gatu ki yizo teni li shime ki mata manda adak ki gangil lindrop serba tang kishin nyiman bengrab serba teni mu ki kora jepchik anlong kong da ndujik chukyu damda tabir shi shaman kam langi chitay yang tropi ki izo la tamim nishu tambi ki tali korne mayo lang la tik somba da mayo lang la tsebi ki tu la ming san zong kona la xiang na tiki zong yok tang zong zong la somba ma shi tok chak tu ki le shi na langi patu nam ta xiang rong xe bi mung ka shi tala zong yok de xing xiu go tu hu ti ye ki tse la lo nyu gu rong ki sa xia la po dang nam ka chung zong serbi ki nang la deje tok de zembi ki ya ming nam ka dandur serba ta kuzo yer tu chi bi nda wa tse je na la hu da la xor yu ba tong bi ki tu la tsang ma lo ma de chu ki ngang to son na ta ha xin da chi na chang jin dra phong lang ki li ma la tom ten da me da pa ye pe dra tu su ka te jen me la me so te son na chang le hi hi ku bi ki tu la ye di te ye ki ting gu te ne ya mi sing ge tok jur serba rin shen ki te di xin na jel bu kun du ta re kar bo nyi mo de le kya na ya li ki jel bo rin bo xe ma pa chun pe kung wa la ri zan bi tang wa ngi ki le sa ta ring nyi ma xer bi na me duk sing ge tok jur ne me duk dang vi da lan ro dan de leng ki sa xa la re sam ta ki tang wa vo lang a da zi na me da go po me bi ta la xiong in do bi lam kar ma su de e ri di ya long na ba so hi hi ki ne ya mi sing ge tok jur serba to so se ka ta chun ma chit li lang da ta ge ta ha da lan ro jin se bi lur jun ke xa nam te chi bi ki tu la chang vi e na sam de xiong bi ki tu la nang long xirap dor jin serba to hu por gen lo na to bi mi xe yen ba run shen ki chi ye gang li tsu ri xe na jer bo tang na sing ge dran dor serba pon lo nam ge kun du la tar kar bo nyim mo de le re xiak chi ya o na ta ha nyu rong ge jan long nam go un du ge do tab le jin me da me dong ge tsa ba xi ba na ma tra mo xu ge ka lo la jil lo ju tang me xin go ma tra mo xu ge tsi la la tsi lo tsi tang ma xin go la kar bo un du ba tro sa la to me ge ga tro chi ne ju nor go han de chi ji se ju nor go tro da mu gu ti ran pa zo tel ka tra mo ne da tra hu le la xor sa di li ma da un du jo lu ho ne jer bo rum bo xe ngi xu tu ten su lo xe go ma ying lo de nyen ro xi son han lo xe xi rap dor je ser ba ti ki go sa tin go la chong da ta bir gi ngo te jer bo kun du la tar ki chan ne yin lo ki be ge lo de xi rap ye ge so
1: kesa no de de tsiji ti me jin bar dila ma bun bo chete to hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zi chi ba ma zi cha yo de kala ho pe to na ya an ju le gi jalo na ra hal le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi ju la se ju me da thang re re chi na re re o hu chi chi do ta de ye me da ne sha me gi li ma da ho du mo cho lo la cha go da ho lo ju ru gi sha na bu do ta te de tu la sa da zo da lo ju ru gi cha tu

보예 총진지 다 놀지 풀 아 보예 총진지야 다 놀부 초다 아 보예 무구티 두라고 마토 아 보예 무예지야 아 카효리 투기 아 보예 지보리 티 북리 투기 아 보예 고마워토야 오신의 달라 아 보예 드바나 두레레현드 아 보예 고현로다야 자치밀롱기 아 보예 푸르테 토자즈르여바 아 보예 고참로다야 타뎅기문로 아 보예 파예푸 니티 날레기 아포야 콜리마다테야 콩드로빌람라 아포예 마르샤나 포파우스이 아포예 코드르고다미야 라초피자바 아포예 미디나 소신르나히 아포코예 힐라미야 타잔데레기 아포예 리말라 Dengi wo te ya, apo yanda maji wo ga ya. Ngi ti na lengi, apo ye li ma te. Kondro bi lam la, apo ko ye ngak na da sam ya. Kona na be ki la shok ma ho lo la leng chor me ki. Leng chok zo be ki tu la, long ke ki rab dor ji lo te. Gyal long nam ge, na be nan la ko be ki tu la. Tok sel kar ma tar ji ser ba tan le, ye rin bim ko chi be ki. Por gu nam ge, na wa la ko du. A ze, ko re, mu zo gu zo zo ki, rita na na, long she ki rab dor ji ser ba. Ho sa ta tu, tri bar ke be ki, por gu zo yin zo le ri, lo xin she nam ki tikhen yin zo le. Ta ha ta rin ge sam no kor de du, nam ki tikhen pa zi ri, da le ma ta un tu cho lu la. A ka ho du chi be ke shang ka ne, ngin nyu gu rong ge sa la ki ti, ngin nyu rong ta be ja sa. Porgu ma wo da la xiao ri ta rong le gi le ma ten ne ran sa ro yo mo yo da ran la ran gi long so la ka ti gan le ju so da ti me ti le gi le ma ten la da pan gi de gi ma ji no chi ra ser bi porgu jo ne ya na ge po nyo di da ma nyo bi nyo tam la ung da ma ya na ge po tu di tu ne po tam la ung da ma ya na ge po xi di da ma xi du ye tam la ung tong zo zo de gi xie la hu go xin gong wa ri tok ta di go za ba ma nyo xie nyo ri go chi dong wa ri li ka ta di go te ma ma ye xie xie xie dong bo ri ka ta di go ne wo ma di xie di go se ne su pipe la ta ha da tan de le ge sa sha la go se ju da te se ta ri go zin ju me tin za ta ri go so ju pa le me shi le zin le pa tu yor ge sa sha ni nyu rong yor ge lo mo ma bo xin go ko xin to mu sa la da ri pa ti xor xian le me lo ta rong le ge li ma ta ne ga sang sang ga ni ngo xio e go li ti ti ga ni ngo xio e go me ta xing te mo ta du e go sem ku du nu ju sum ta ni sam nu nu ju sum ta ri da le ten da me ji pa ye pe ta ha ta hu le ge sa sha la go ke pan chen zo xiong ti da le xian le zuo ji yin go xiu la tang ma leng ji yin go po la ram ka zuo ji yin go ji de tang ma zuo ji le ten da la zeng ma jing na go o xi ji deng ge do ta men do xi yi qu ba dao to hu ten zhe qu bi ge yi tu la ya mi singe tong be ser ba te ne ren chen che ye gang ni zo re xian ne xi ra do je ser ba tang ne la gu ju bi ge ne jer bo xian na ser ba to ti de kan de bi lo mo nam ge kun du la ta re xian ne dong lu xi ra do je la ten de ke xia ma xu a ta da de leng ge le ma ti ma ji zan ba ho le ma ma si zan ba ho le ma

Matanyangi mungo chukse te tomu sala dapne ti tuteren chuge yolan la pati rukdob ki tangma vo rizamba gopu ma la Ong shiji dotab she la hu Rakhya kyor khyane se le tse Yukyo randa se le Sokyo tse shu se le tse Te miwa mari huwa ri Sipa ngi kutang ri si ne Sipa kar chung ri ma si ti gi racho ma Ta haji polu ginjung san dhanda ri Je jarbu ki lombong dhanda ri Ong kutsen ki trapkan dhanda ri Lugwa ki mokhan dhanda ri Khyab kerbi ki ndoban dhanda ri Ta dom ki titsen dhanda ri Rizambi tangma ma lo na nga singe tojir men tak si Gopo singe tojir nga Jangrong singsom na chu li Gu yangda ki singe tojir ri Tongda na singe tojir ri Gu yangda na jangrong singsom ri Men si na na tojir misom ri Tojir misom na ji ni Yami singe tojir nga Mendoq na hu dhalan ro Dhankar sham na pimen Khe ro chu bi tangma sing Rizamba leng li ma lo na Gopo men bi ta la hyo nga Mendoq singe tojir ro zon Zai ki singe tojir serba tige rinshen ge chiye gantong le nga jeng le zik shi ne dala ngan ro serba tang yo tam targo chu luk tang nyu rong yor ge gyan long nam la lo den sim chi shi ne gok tang tang ma ro ra tang zi gopo piye leung serba lor ju kyu be ge lun de ne shang lun dem ro ge ta la tang ne sing ge tog yor piye ge shang lun dem ro ge lun de zong le shu je

0: Lito so jerbu kodu jerbu mungo sum ta zi longu ta mo dando ta ne miru la to bi lombo ten go bo pa di zi so ri longu ta mo dando te ta hu leng gi sin so ri ta ha da to li to la to cho ri chi du li to la du cho ri bi ta li to la ta cho si hin na me na sa ni ja de sha bi gi tu la ya mi sing ge tong be sa ba na ku da la do da jer gi mi ka chang som nan zo bi ta ma zo jun zan be le la ta le long cho so ho la so hin ne cho ho ni ma te ye ge chi ni to na ja de ge jam da ma yo ngo ren de ma ma du Yamun nam go masi, rishi tang la mahir, tangja gumba madu, oro sachi matong, zami miha masu, rivingo shik mabi, yaluk si la matong, tonuk si la matang, rubo sepyu magong, yaso sepek maho, pochinchi dingo madu, mochincha alo matu, de yubi gi tula, to hunyu gurungi sashi li, yemengi mata munda, tokjur mungo nasong, tongla changrong singsong, mela tokjur musong, yami singi tokjur serba, naku dalan robi tula, pab, tara kutrikar gi tatanti ni tsur, xiangna rangi santong longshu zemba tabil taya nuru tingi zela nima sere takhe tabigi tuyla tu yami singe tukyo zemba tachab korsong ola jekhin robi tuyla pati tuhu penanda ma hugo tingan ku kandrunda bi mokharta la tanti zedro kakzong zongda gungu yin la zebi tu so jakarbo longi chunda yuwa lu tungtab karmong bonzong tala tamkar linga shesong tatak mampun longi drubi tuyla tingkarbu nampo namza zojyo to gungu yin la chinda yuwa tuhu tuwa la kankar sindu zojyin jekhin dabi gazag jada gandu la alon koda yuwa ba mila melon konda yuba gachi sargi tomo tomu sala thoda yuba taiji cha pe pa pa to so sa me me konda nyanda yuba da na phu la so chi da chi on to wa ta pho ta la lo ni sha sha sho gi da da jin ni la cha lo la cha da yi ta don ta la ti ba ta don kan ja sing ge ta da kan sing yu di ji da da ta khu dun da gup che ta na da nyang te ki da tsak se da na yo wo qiu qiu ta la ti ba na ne qiu qiu kan mun ja ta do ji
1: Kong la sen batine dunki chere dan chung wala pa piling ro muro chana pyjong ki lechi khyab gi patri lechi khenga pa te jimi lechi na man thai century

그때는 미상바라 보문데니 정의 모본는다 용이 공자시디 사바이나냥테 저와르데촌 군전라롱 레카톤 저와메비 코치케차티나 젠다 그까춘 포지에비 점마페 웬테 코니 펜즈 와르치 탄린리 코니가 레카 쳇시미 롱인치히 당토 코니 증의라 슈도시 코피 띵니 통중 그 로히차라 웬테 롱 그 동종 헤미제 레카 히셰트 데촌 Mungu kuk dirdi chach me la, na cawi maria che dolo tewi kongta me. Mung nyenhi rin pomo tenyi tong susu nebe la nduwa yongyong shepa ju. Lopor to mung nangwar njikten che cwa na ma chongmar tanyo hi mipa tong. Jo tong laja nyende che cwa shi xe ju le lapo hi mipa hi te. Kunzu leka to yong cwe che to rin on nyang te san hi tong koyong te. Pomo tini don la zezo shepara yongten monghin, yongten re la chunpa mendawari jewa ton. Chunpe pyuka ta chi milan zepa. La chir kapa yong, tonrar sapa tuma ta ke pesa hechi keju yopi. Me taton chong, tomi tongchong ni tate yima la chir. Me pomo hiki hyandu le la, nyimpi don ting ni choba hyoshin. Jemo, chunzu pana ngu sopa le labo hi yopanda. He wodishi. Pomon zima te pom nyong ton ke. Te yingu shong, lepo ngeso je te chong jatsi ton, jenda la ongo hui pa tsemorer gor nga chure. La zo dansan she te misa che hegu she na jalo mapo len chore. Kantara nga zo pemech yo ton chula mgawi shepa me la. Shepa mampo hik choye no nga zo tabi pemech me na kunzu toche la yon ca me pa hing tuwa me. Je nongwa shindo kabi she. Teji pomo te mo la. Chueche lekanda hajung kapore. Lapa chotong madawara dhugupi lacha topo yuchere. Che nomi ngonti. Kecha tkowa tong mwe tiru yu zang len demahi parlu. Tene jenda ke don la tatsamshi. Rong lapi nzomo nga tente gor nga jya yukushi. Tere pomo te nomi ngon gemo hi geje tongchong ke nyantong ke. Kochen, te nga tsu don la shugji che rinyong donga mare. nga zui pa yo nyong hui la yong ti ten le ko chi pha jire gang tar ka na ke le che shi chung cho ngi shung na chi pa re ge ye ge cha tar ro pa po mo ti thui de po mo chung chung nga zui pa na dong pa thu chung tong na jo tho cha shi jure gang tar shi lo so le ka che shi ju yu mi he ken na ha la me la pa yu de le je shi la song we le mi su chen la ngui mo wa che yu mi zai ju xie ba le kong zo yen yun to di du gang zha xie de ngui song me tong ngui ji yong kong zang zo gang zha yu mi la zai ju xie ken de we me ge yi xie ge cha de go wa tong me xio tar cha bi sem de cha tar zhu de nga mon rong do je sen cha me bi yin da be me de sen ce lang yin da ke san para ga te mo te li je ce mon ra we le ka zai zi xie ke yo yo ki kong zu an ro ge sam Me tazui pomo te la lacha tui ju nyong tropi nawa hi chong lubor tu she te. Nge te nga zan ni madrenpa san te njue pa yong she. Jenda te pomo te nye la senchi ting ni tong chung she chi yue me. Konzo dara dong tuwa mayong tse mo la jalo mombo rag me pi kwe min zong chi so wa tong. Xe yu le para she chi yue chong. Tereng ke ne zui nanda ten yong san pi nawi chamo yong yong nyong me pi. Pomo ndenye la rong ke lapi sen tu para tang che hi tong de chong me rong se nen te. Che nyi tabo la, lenchi je namba zonpo hi yupi, nangwa ke sheba choga nzima tong, chong la magawa me. Yina yon, pomo kaki rong kendo kandra yumi mahi para, ngangpa ndonyi pi haja chong chong la dena ayon. He mo la koju he. Jenda ke koju te, jalor mapo bacha la sen tse chidu hiori mo la koda chenpo yang matwe. Tali do te, myu sambar re on. Li la ndali makwe para, ponzi she ju ke yu. Yen yu to trepa yapo he chong jaju me. Cheba mapo te che to kunzu leka tenyo duju mare. Tata lo chungde ne ngui sa na payu to lo ke rong la jencha hi chung nyong to. Teje chenzong yapa hi la namar song. Yen lo chundin che chua shikcha na nrisam. Teje marin wara mui kongpa yon depi jasi cimi tushi kongka shos po atara. Man na tuich joa tong tun ta njon drogo yo. Kunzu chua tong zidong so taten hi mayin para njon drogo yo chong. Tsumi miyu jik kunar njowa meba na, di chi jebi yingruta zunlin sha juta yinxin. Ma tsumar di shi je tsuar zunlin shebi wongcha yu la. Tsumi leka mandawa je shi chong, tsuma di shi je tsua la beba shiba li ma di. Xiao li yi rong hiu la jebde tsua shiwi li ta juk zhe de, rong long tsula ten de tsua shiwi lang tu.

kyu me to la te te. Nganzo chongse la rishi me to mongpo hi ye chong. Tada chwe le me to singja hi pongsa ngunpo changma ta ngun tongpor ye ju yo. Me to tena rishi me to yen ma hya kong ne ngun la ye ju yo pi tola me to hi be ju yo. Jamo tenyo tondo kapo hindu pi me ming la tola me to kita na chan hyu re ge he. Tui tenne zon ko nyi je me ming la tola me to kienpo. Jasi cimi tushi kongka xeyuma jamo tada ki chong drajur chito ne tola me to kien bechi yo. Palu me to jesu le chong rong tong lewa kikpa yinpar sante, tromi dohi kikchong zinpa le thong chong xechi me. Me lapar sene gocha jayo chong sen chong la jela yonpo hi yo pi. Jun to pomo tsu dosi kongpa chong chong te yi kechi rongui che shepa ma ze. Pomo tsu nye chi ting to pyu ya pi chunpa zang zing tada chong trowa tong te zi jaji yo. Mui sirni saapi rong kandari yungbab le sheka chenla kora. Sheka ngay kong no chute ngay la lhapar che. Mo la gongxi hiyo pa na te kong shungtse la kongme nong le rong kandzin tante nenten je ten re teje lo yi cimpi nanju hi tante lar yung kongme nong saze nenen je juk yo. Juen ten to mandawa kong yung mepi gongmo hi la pomo yen son le chong to la me to toren para yung ke me. Sangxio tere shanda tong ke to la me to lo shung atong. Mo mese no ngoyin deyo. Po mo yen son pu mo la netzu chashon trekab, to la me to ke kehyuk chungwe. Di te peri shepa tso trobandu. Kuntun doba yapo hi gongto na kare nyingje gongte ngenpe tso ngu toba yon techindu. Ina yon, hien kechi ngunju yon mepi kechata hie. Tar po mo tso nye hien to trowe. Che che nga tso hyoba ngesu te so nying manyara ngu. Tadung chome che kecha gong hie, deli ngesu chi. Hie hie. Pomo tsui kecha tada kowa tong tola me to ke ngoke tewe kiru tong te. Danu jari poto hi ke ngan rungkong hi ke nong tishong. Tomar yungba che tsa mayo ngan san te kwe ji so juma riri chi song ayin. Wen te kwe na sen tongto meban rabondu. Kwe rong la nepa meba hie yin to ngan tsen kong ponye tong te dupo tong shong. Te chung mandri war ngan la ngugur ki tong tre te ngay nomar so te te nodo ju tre shi. Dado ngay ngengwe no bra hitam ju shong. Nge pargui shi chong ku. Ngui che mayong dunze zosi la, dunze yong mela josi. Nge che la gupi ngui trepi, ngui ndopa tara shi chingi. Hie na chu ceme tong shong. Hie hue jing me chong ten ke nando cha za za de ten, ngu shuk tewi kir song. Ta zui pomo tsui dong li ha li hang song chi nan ju hi ten de. Ju song, hie tui mar hue jing to la me to la sen so tong ju li che tep yen ma nyi. Yun tsam ni o chu me to ke che shik chenpa tara. Gwencho gizite kwe himo shota, nipa mipa kone mato kwe njikten korte pwemwe tsoma wante duchon dupa kinchmare, kanto dushi japa xo, ki ronka kontro hitabshi. Tenga pomo tso ronka letar kompa tato jenne, pakep hi rin tetsan che shonon ton. Nyamgin che nawa majon yon, tongmar palu meto la lhapi netsui ton. Tating tola meto ka luiting tutempi netsui. Tewi tata peke me toke negi laso tuimar tuimpi shordo nambam rawa tadaka. Pomo tsangmi sen no rongi che hinch namba chindri zichu rong. Lui la peka lekpi chunpi tongchong rong. Gangtar me yenchi tongchong tong nye chu zekupi nowa hyukchin hi shungte. Rong ke ya ngawi leon la shuwa tropo she. Woyon chong konzo shonong shepa tong hienpa loba zang che leon la jundo tongta mepi. Tsendere hya tong ruipan riwe nye nye ke tong. Rong tsuwe kye to jasi tsemi tushi kong no yonken kundru sara hime ting ni long chong zonpi so ten, zonzui che ngo ten, nyenpi zug dem, ratu jepi numpur tong pong yuk de shepa tsui delo kong te rong ka ngui so yin yue. Zonshi rong chen ne chao sen kong yon me la, gandru mi yu me para gomba cha chong to po hin pu. Ngu lu to to topi tongpa kik tong chem dobi gomo tongta song le yen che ngui po kong yon me. Mo tepi longkor patsus shueba tong. Rongi yongi kongtong rome la nosang tong. Tung dara me nyehi tuimar sanlo nenten tong yon de la popi lenhi ma nye. Longkor patsus sani kalan roken cha pas chungsi gikung kaki yue chong. Chendu tong lhasa nye kongtong rome te danka shi jinde. Longkor tong la nyewe chotsu sheka zang la yon dadung kongtong rome ta ma chue pa lu. Mui sambara kyanto ne chanda sholan roken mongwe mungo hipa mongpo tumandu. Tata lhasa suna chuenja hi yonka rensangte. Ta lhasa nroju ta lupur te kete pasu nyu. Langkor tongla nyewe.
Drupa Shimitsu, Lanto, Chapo Gutsu, Ngakin, Pinsun Tamepe.

0: 내가 좀 모르더. 주보 양세 양세. 주보 주주다. 되네 괴이나 디스압주. 되네 강반다지나 시칸된다 난도. 강바다 사이도 솔직히 정말 신보기지 붙여서 오고 말해. 된다 유사. 다 사실 집어 된다 디스스와 시체사 된다. 누구 된다.
1: 되게 약하 그도 저도나 제시나 근데 저기.
0: 약하 그도 저도 저러다 차 차바다 줄어서 뭐 렌셰 채워고. 된다 리자도 되네 메조드 냠로들이. Madrid babi baga gose Madrid sul khonro go denje yinse de ji se jo na ni ga de Madrid ji ya ta phin de ji den ko jing go denje yin de ji sa ja kam kam he che sa la ti sin du gyo da jo lam de kam he che sa le me sa pe cha na khang ba tho ron ro go denje la ma cha ba de bo du gyo de ne ga chi mo reng ma cha sa sa kam he che sa kum ba ko tho ka zo da ro ji ro go denje ji la ji de ne cha ma de ba de ne che da ji na le ga hyo ki mo ma ye ba de ba ran yi
1: de bo si ne
0: de bo jin du gyo de denje reng
1: Dunkar,
0: Dunkar, Dugab country Jerison, Yakasa de Bagan, Chibag Nedus, Donlitus, Chibag Ned, Dongal Nonsor. Jimson Telatin, Julam de Gutis or Chizogro, Gabor Sending, Hertridem, Gugosidu, Gutis or Sabonajirgo, Guset Sabonajilati, Tramashimbo de Baggy, then the Gugunja, Tene, Kambatisola, Lenhetis Uniawa. Chakchala soba tam sa ye chesa ina tis lens on ja ru go tin sa ji kan zo ne kanon de so ji ne ye chesa zo sa yor go tis o tan de kan ba de so la ji chok chakchala soba ta den de du ju kan dan do de ne na so ga da tön ga de so la ni ma cha ki chi mo yor go den de se de ni ma na hyo chi mo mun do ne si jen na lan do kan ba ne ye de su yo ba den de de ne yo ba
1: na so
0: na
2: Bertang Silu Sori Yunglu Da Song Dun Jewi Niri Gutab Dang
3: Jong Chu Kanta Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Dun No Ni Limur Yu
2: Singing Number Tata Chicha Sing Yibana Kam Ki Lung Ting Jia Di Tan Lang Dun Hibi Lezin Dere
3: Chi Nam Bi Di Tan Lang Dun Hibi Kam Ki Lung Ting Sing Jura Gas Hyo
2: Nan Tsui Chicha Lu Sen Nin Jia Di Tan La Sen Kur Xie Jin Yu
3: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nung ruo.

0: Goli Chanjajara, Sakur Tejara, Lodin Ju.
1: Du Yi Lambor Sadunba, Gana Tiji Lotudu.
0: Birdie Lotun.
1: Birdie Lotun Chini.
2: Sinkin Abatu Kung Kamza, Tata Ne Pujo Long Chanjan Telekong, Kangui Long Chanjan, Pujo Lotoki to Suri. Shamla Purang Jojo Mitsikan, Narekazi, Himjosui, Zongre Nawi, Pujo Lotola Yazoni. Pu Meta Lu Dawa Trukui Dakita. Zakir Sibjo ko ngop tun dodu je xiori lam sakhirang ni
3: je je tin ko yi ya ta ja ye tin ba ju kar chu de je nyawa yang ngo ngwen jo ka ti chim ja ti tin jin himo sha da chi wa ce din to ring da ge nga cha som ni rang di u to cha de pe ce ba chi bi gang gang sui won xin dong go ma mi ya long zang bo su xie chu ji bi tin go sin qiu lu la yi za xi ba dang yo ta la di ni si se le ngwen gu ki nga du zha ji le ga zam ni xie gui zi quan ge Tatano lina la, teni tsi dun ka torang ta ka nga cha somni, rangdi wu tou zon da peta chupa ka wu tongo tsuhin ka, teni ta china yu xing sena la, kato peju zin la to, cawa, qi ron zho ju do, gang sui wong ju, di xin dung goma ti yi na la, ren mi ki min ju do, ya long zang po su, xie ju ji bi dung go tsou zi kwe xing ka, ane ni ta chulo la yi za zho ju do, ane yu ta la di na, si se nguen gu ka ta, zha zhu di yi do, nga do ka zha zhu le ka di yi tan ji na la, zani ya bo zho gre zi kwen ka.
2: Teni tsi jo nga nam la yu ji nga cha yi ni, nima ka chi chen tu son. Dabdan jam, rang di tsi jo nga ne si di tsi jo bje sema par bom tong siang. Tsi jo bde che nga cha che ne tsi jo bji che nga cha nyi par nima na. Tsi nye som nyi du jo ji nga cha che ne ya tami rang ka sen. Cha chin pe, cho yong ji, dem zhe se pa. Man tue ni chulo ngongo ta se sen kukwe sha tab lan bi gu. U zang so hing rong maang che wara wongkor ya che tong du sen. Sha jie mong du lo. Po na gong zhok min pi tuyong ko chow. Nga gu san. Sen po san ni lor nye xe jo lo zo ne do. Ha chi xe du. Nub zang cham su tom min ji. Nukye chamdaan rahong la ne, ye lam no, hulo tripi tsi nipi chi la mi, jie la daan de na, jie sebra tsi chukye ni nyekhpar hen de na. Dripto ma kar suwa tong xe, ya long go kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zi ta tani jin kudao.
3: Zi zi.
2: Tani ta pwida, tukpa ki tsi pa chi onga nalwa yu jing acha yin nima, chiamte ka tiki chiam song ki dao. Tani dabdaan jiam zol chiam song la dabdaan jiam ri dao, pwida tukpa ki tsi pa chi onga, ni pwida dimpa ki tsi pa chi obji sima ki pala, pomtao ti shoka na ki desi na shang ki dao. Tani tsi jubde che yin acha jayin, tsi jubji che yin acha ni pala, nina ki ki dao. Tani tsi nye som ni di droji acha jayin, ya tami rangan sen, ya tama ki rangan sen ki dao.
3: Zi.
2: Kab ti du ti, ta cha pa chi mba bjudu cho yong je ji digi ri zi dao.
3: Zi zi. Shilan daan de, jungwa, mechu lung somche kan xie jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cin zhin. Shira ci somni mingmar jukar nami ding ni bi, wishuk su taba li dangba maang. Ci jugi ni, basan jukar chui ding ni rin, khalu judo si jula da maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar go ding nyongri chi chui bi, wishuk su rangxiong nui ser to. Ci nyadun ni, basan jia dun su ru bianba ni bi, du der khalung to ser guba maang zi kuan ge. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lungsong ka kanshi chi sali do, yo shili na da, nangko chi yang chechun batsin rin zon da, batsin gu ni xe yon batsin rin zari yo xin ge. Shira ci son ni mima jukar nami ding ni bi,

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpola, chire medu nambata.
1: Tenlop parchi gachara di, jadar mushu lambandi.
2: Sagan damzo, gongkaza. Tata choje, zengko tupi lenzen dana, bojong lungchen nyenche likun. Kanki lungchen je, tenlop gachara lenzen ri. Nga lenzen zojong ba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba gang yue me kor tang. Hingzhi liu ne su je charang tongji mebi kor. Gya tang kape kabu tongji ro chun zun xe ju kor suwa zhari xe yu. Hya la hita nandu nang se ru.

0: rupa sepa le kasa machi ne gale le genyu to njun ne chalhawa yo. Yen ne cencho ne rupa laso shibi ngo jen toma de yen. Rupi jenpe ta sharso satin to tongwa ge par jen cemo nye je choto jopje yo. Cemo nye teng sabi kaso jenpe kutsu mambo santon sheche yo. Kutsu deri ne rupi champun jenpe ta rupi laso genjo su tongwa. Rupi duze jentor donwa jeje zi zuwo yin. Dun rumbon cencong da nyemandawa, nyensin godong loba je si na, jenpien gudzu zantun tegara cuncun si di. Rupa laso jibi duzu ya xiu xionro jiyo. Yanyang cencong si na milu ji zantun da nyingca sadi la noba ten ni. Bazi chun ji zantun nyongzun da yurun tunburun nisi. Bazu chun cili gen na, rupin chambun nyin zhuzi njo sunrowa dan. Ruzi yenza genjo sunrowa, gai dunlen dan, bishu shibi cuncun shidi. Rupa muntoto zendun je nambara tun siba so yin. Sengen nabazo, deringa bojun lungchen yenche likun, kanki lungchen je cilio gaza lenchen hyunsan de yajyo yin. Lenchen de zonru da zoshunba loja dan, hihie kengo jangso bunso ki yin. Choji muntot kanki lungchen je lenchen yenda simbara gashyo, talen je yamu.
1: Ngala ngarangka mbithapje loji yela chela chirangka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ju pie mchi hyulang li chela la zang shu kho zhe da mchi yi ka shu he tyen jin na
1: ngan ji le ji jia ling ji re la wen gi yang re

0: Dolo lote ta rongjong cha yichan yin cha zole patong te du tsamba le jia cha nyeshe tong tso ge par ne. Jia yong cha ong tongbo la leba tong, santo zole panjo ro peje tong me to xio ngensala te da tsimbe kora.
1: Denzhi ra sanyun ji rang yong nui chi tuan ge, bie zhong tin chun lam zam chi gong si nyu xio pong ka gi nge xio tang la su xia zheng chui to gen cha cha to kusuru goro xio jo.
0: Na cha chong chi ra cha mong tso tso jie kam cha le cha la ten ne. Kache tenze lenian zeye de, tsuwa jili sa tongye yebe kwa ra.
1: Ninja chungcha ra, jia song di ko je, ju nang jien je, ju xiong lan su zo de, mang cui li duan ka, ting tek zhubi ko su xiu ju yin.

0: Jobo namba, xiangla dali lo dui du, biu ji banju xeyun ten chung tu bi go xio ju yi. Biu ru xio ju si yu sanju yun le kong ge tu bi sanju yun zhuo cong di tong ni xie du xie ba yi na. Dali lo dui du, zhong yong ji gong cong mi, cong gyu ba song tong pi no ba ji ge xie yin long xia tan chung tang. Ten tong yang bi ji le ki za wa gong ye tan chung. Pei jie jin du xie sa ba cha cong wa tang ni la ke wa, xio yong jie ji gong ni la da da. Le de ko dru bi xia ta, duen chu ni mi ji xie bi. Che tui tian le pei jie la, bing zhen le nye xiong wa tang. Mong zui xia yu jun qie mei ba, ten du xin ti. Zhong yong ji banjo xie yong ten chung tu ni, banjo ji mi tia zo wo, mong bi pa tse, ya yong jen dui zha, men tui du le yu ba ri.
1: Che tui tui le pei jie ya bu xiong wa ting yang. Hingli timpar shungni, hingnan zhonya ji, li re jie tui xin rin tang dungbur, gul dung xio jia tang, chu zu jie tong si ba di. Tui cong ba li, jia jia ji pa wa tang. Ga ju tui ji, tun che ni hi zan ni tang, zho dung jie jia si ni, jia jia nga tang, ca ni pa wa. Pahya tang, cahya, lohya jie jie tuin si, tuin cheng nga tang, nying tu nga jia sin ni, jia jia ge parwa. Zolin jo zang panwi, per shu jun chung tuin ni. Ye chun yin jie zoli jie par tang, tui chung li, jia jia nike tang ca ge par di. Par zi, jia yu jie an tabu leba ma zi. Nui jie zang mi lo dong zi ji, ye chun yin jie zoli jie lo dong du zi, jia jia ge jie go zho tang ca ni song ni. Sa tui chie din tuin li la,

Topo nomba, tata che che se yinpe lenzi te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che derik do ne jiban de yin, ngane lenzi zoshun wa trak sunam yin, xiao la, Beijing bume to shipi peje mi tse ko jia do ye ju, lo nga yin huyen tse ne, shilo nito sonju li jia ka che, zane mi tse to lebi ko hyo ju yin. Rosho jo si yu ke bume to shipi le de uye lingko ke shilo nito nye ru li, cong zang cong zi to ne he do shun wa yin na, lo nga zi ju yi be ri, 让着这不美的设备配件强国界。

0: Rinda tabirchi ni ruyi ruyi lan tro na yung ru yung lan Tartong sa di kepa shi da tabirgi hi nga ta rongwa ki rusar to ngokwa ma to Ta ha ko rong chongba pa tsa mendoog te ni Jepchik alon kong da du chik tru gu dam da Chawu lan ki midi zong ki nang la shik na Sang ni nyug rong ki sa sha nyug rong shanak po zong serba Chuyi an lan du tsar du To hu yami ta mo dhandur serba da na Ma cha mu gi ko chap serba Shuk na mi gi dhokpo serba Ka cha mu gi jensha serba Hyok go ba nyug rong yu la ri Pa pa te li gi ku tang ri Soju mendoog lan ki de Jepchik alon kong da shi du chik tru gu dam ta ni ka song song ko na la xiu ju ri ki ba da ho la su xiu na cha me gi jer bu song ba la ngon ba xin de ten da rang xi ju gi chu ta xin de tu du jia zi ta zhu ga zhu gi yi zo ten ni li xie me gi ma ta men da a da gi gang ji lun zhong se ba tang ji xin ni man ben ra se ba ten ni mu gi ko rang jia jie a nong ko na du jie zhu gu dam ra ta bi xi xia man kam leng gi chi de yang ra zhou bi gi yi zo la ta men ni xiu tan bi gi ta li ko ne ma yu leng la ti song ba da ma yu leng la zai bi gi tu la men song song ko na la xiang na ti gi zong yu tang zong song la so ba
1: 또
0: Jerbo kundu tarin karbo nyimo de le kyan ya legi jerbo rumbo she ma pa chen pe kong wa la ri zan bi tang wa ngi gi le sa tarin nyim ma sha bi na ma dok sing ge tok ju ne ma dok dang ve da lan ro dan de le gi sa sha la ra sam ta gi tang ma bo la a da zi na ma da go po me bi ta la yong in do bi lam ka ma su de e ri de ya lon na ba so chi chi ne ya mi sing ge tok ju se ba to so se ka ta chu ma che di lan da ta de ta ha da lan ro ji se bi lur ju ke sha nam te chi bi gi tu la chang bi e na sam de chok bi gi tu la na lo chi ra do ji se ba to hu por gen lon tobe mye yen ba run chen gi chi ye gal le tsor chen na jer bo ta na sing ge dran dor ser ba pon lo nam ge kun du la tar kar bo nim mo de le re re re chak ya wa na ta han yu rong ge jan lo nam go un du ge do ta le ji me da me dong ge ta ba chi ba na ma tha mo chu ge ka lo la ju lo ju ta me hin go ma tha mo chu ge ce la la ce lo ce ta ma hin go la kar bo du ba to sa la to me ge ga chu chi ne ju nor go han de chi ji se ju nor go chor da mo gu ti ran pa zo ta ka cha mo na da cha hu la chor sa di li ma da un du jo lu ho ne jer bo rum bo che ni chu tu ten lo che gu ma ying lun de nyen rong shi son han lo che hi rap dor je ser ba ti ki go sa chen go la chong da ta bir gi ngo ta der bu kun du la tar ki chang de yin lo ki be ge lo de hi rap ye ge so
1: kesa no de da her sichi ti me jun bar dila ma rum bo chete to hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo to ka la ho pe to na ya an du yo le gi jan lo na ga ha le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi jo la se ju me da thang re re chi na re re o hu chi chi do ta de ye me da nge sha me gi li ma da ho du me cho lo la cha go da ho lo ju gu rum bi sha na bu do ta te bi tu la sa da zo da lo ju gu rum bi cha tu ga ha du bi tu la sa da zo da lo ju rum yo gi sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la 用着山那古早的那。

이기 아니 민테 소르 체르세기르다 니부 테단 테코로 닌좀바다 아니 바다테 바라 아니 코르타 데비 체틀라 아니 니부 테단 타 치 테단 테라 아니 라란소즈군 데바르타 타 민나바 나소치 에니 코르 타야바르 이자르야바르 아니 미테 소파 따니 아니 베셰 똥기 똥기 똥기 초아가모노 베셰 똥기 똥기 젠기 젠기 데 아니 고 미 대당 따사지 다기 때니 바룰라 민다 덴젠 제와데 드니 또 응소니 메지 롱오라 고 반지 바다 곰바르치니 아니 고 미네 제와데 차루 왠자 때라 제제 가키 히르 메바인자 근데 뇌자기 미세 덴데 이데 응소 베케근 와다 담바이나 베케근노 치치 찍젠지 미 파치 와서 맞다 뇌자기 미르 다 공디게 바는 예 사 Chu, me, lung, r, nam, cha, me, po, mo, la, so, ba, tsi, che, ki, yin, ge, je, te, ni, ming, pa, che, ba, ta, je, te, ko, de, je, mi, cha, de, de, la, jin, sen, hi, me, ba, re. Ta, ten, yin, di, la, wo, na, ta, ten, de, ki, de, pa, ta, ra, ja, ra, chi, bi, ki, ming, te, so, na, de, je, se, pa, yin, na, ta, kong, di, hi, bi, ki, ming, la, ngo, gu, go, ni, na, ngu, mi, da, ta, mi, ni, ra, wo, na, ngu, mi, te, la, ya, ko, de, je, che, go, ni, ta, pa, ke, ten, de, ngu, mi, yor, te, so, la, che, re, na, ngu, mi, de, je, se, yor, ko, ngu, mi, yin, ba, kan, hi, la, jinse kage hiye de meba ko ndepa tari chine tabik mi ta tela pe ya payina ani r ta ch ta ani sa ta me ta tene pa lu ra sha ch la su bi mi ro wa ta mi te so de chere se de pe na r ta ban so me na r hi bi mi te ani ngar zo ya sa ga te ni sa do la so ba ch bi r yo ro wa je te la to tambo la chere se ko mi kage ki me bi Tomik nikala, ane daja khenpo ki tela, jinsa kanya hiti yo maare te, meja te nginzen dewi che tela, dati dewi che tela, rishi ni, ane pa taya basa. Ane sa me laso ba te so soma tenri re. Tengi tela rishi, sa me, tene pa, lu, ra, sha, chi laso ba te so te, ane rarang so so ke dagi te so la, tomara ta basa. Masi te so soma de kurung, tomo maayin ba, goni ba yin za, teta teji tene, ngimi cha de re. Tā wēn tā kō ngīmī kī yīmbā mā tē tē tā tā pā lā jīnsē hī yī yō kā mē sē dī lō nē rī lā rī tā gī bī kī jīnsē, chī lā chī tā gī bī kī jīnsē tī kē tē lā dājā khēmbū tē kī ndē pā nā hī shī nā tā yā pā jīnsē tē lā tī ngīmī yīmbā kāng hī lā nē ndē jā gī mī chā dī yōrī wā tē lā ngīmī ndē jā lī sā gī yōrī tē nē tā mī lā yā ndē jā tā mī yō pā rī tā mī lā yā ndē jā jī tā bī kī tā mī yō pā rī tē nē pē chā gī nā shī tā ngā rī tā rī chī lā rāng gā kī tō nī pē mā sā nā rī pē mā sā nā rī yāna chā rī nā pāmbā kā rī sā nā rī rī jī yub tē pē mā tā ndā wā yā mā rī rī jī yub tē pāmbā tā ndā wā yā mā rī tāng kē tē jī yu nī rōng nē pā nā kī chī nī tē kā tē rī tē lā tē pē mā tā pāmbā lā sō pā tē nā tā yā mā rī tē nē tā pā kī pā lā kī lā nā tsui mā yī nā tē kā sā lā pē mā tā pāmbā Tela mencha pamba ki taagi biki jensen dhore se ne ko hiye jiwa maare, ten dweja gmi. Tene pema enji na, ko pema hi pati totambo lo, meto pema ji min tabarwa, ko ngimi si. Mencha te tatal chere na rachila taayon bika sala, nrawa dan rawa jensen kaya hiye di mebi goni taayon bika sala, ane taami ngunam, taami ndweja chasu maare is. Waya ten enti sila, ngimi la yan dweja yo pare, taami la yan, ane dweja yo pare. Tene ta, mi lam dosu ji goni, An deja ji minse ya tenri jinsi kaan hiye di mebi goni tabi gen deja ki minchi yopan yena Ani yen yang ta tela tuipa yena yang Ni teta taba la jinsi hiye di yopa yena, dra hiye di yopa Ateni nisi ya di yopi ki minchi ji yore Ta teso la chesari na jitub ji minse Jitub ji minse Ta jitub ji minse diri shitan ka lo Nganso hiye pa yena Rwa me yuri ji nganso mri kanda ka yena Kurang ka kecha ko no Mri kanga ka kecha yena Toko tsawa ko mingda Tsewi minda, tomi kaji minda tanchi te, ane ndejak tabar. Jinsi kedi mebi gode ndejak tabar. Ta ngan so, peke gano na tene yenri tene, yena yen mriji ke gano na tere re. Tomi kaji tene minda so te, ndejak tabar. Ta minda ndejak ju minda so te, rengi te peshe toni, minda so ju minda da go goa te so chani, minda, ndejak ju minda goa te, mangi shi. Mangi shi pi tingi, ane te dabu te so dan, minda so dan, yana ndrawa, yana ndrawa. Lāsū pa jinsē kārūngu tōni, anī yāng yāna tā yāpi ki tēnrik mī yōrī. Mī tēsō la chērī sīnā, anī jītā chī mī sā yōrī. Dējēl chī mīngu kuāda māngi shīpi tēnī, anī tēsō chī, dējēl chī mī tēsō chī dāgi chī chī kānda kāyana, tēsō tā njāwā, yōna njāwā, jinsē jīn jāwā yēnā rā, tēn tēmī njāwā yēnā rā, kānda jīn jāwā dā njāwā lāsū pa jinsē
garong toni ani yeji la kurta ya pi min tin la jitu ji min se gi ta ta la jitu ji min se gi jitu se gi bi jin se chere se gi la ji se gi bi jin se te ko de jel ki min trip ji

Manda me bie zadong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, te tong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zongxiong shingi rinqin yin. Gasi cheja pama banchi do zhobo zhomo la leji rego xini mendu zambo pasana do, rong ka nin dobi leji yo na, kaba anja, rego ji gje, zhoji jie go nga nga du jani rego xie chuli ri. Lintzin da za dawa la te tong xie xin yo bata, nian da jia gomo chuzo jia dang xie ka ni, chuzo juni ba jia tong xie xin yo. Jobo so du tu de nian jo ga si ji yin. Ya zhobo nan ba, xiang le men tui de sen ba bi re go xi bi li ji dong ji yin. La sa la yo bi sen zhu ba san zhu ka jia yi ba san bi dong zhe jia dong wi le ji. Zhe tang tong wa yi ga xi ba de, pa yo le yo bi pa ma ben zhu da sen zhu da rong zhu jiong ba tan ji la po ji yin si. Da nian da ji nian go.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je hingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Chobananpa, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia, lima tan jia la pala ri. Xiang la, chang do lu rung zong ni bi pabu ya, yi ma, yang ga zhu ma ya dong yi lu ji, aro kang ba xiba di re go xin ni, long ting jia li ba yong lambar ni, cang ma gu su si tang tang, xia wa lan zhu, qin cang qiang tun yong wi, zha xin mun tu xie ji yin si, ya ya chobo pabu, rin qi jia, kange long ting jia li ru cui cai xin ni, qi la nying taba ni, ya xu zi 经营过，他一定念得见经过。

Chobananpa, tata chie jia sin yi bi lin cin da na. Po jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia ti dong zhi zai lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de zhi. Nga na lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sin ba bo rang ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi di zo zhi. Kase chiran tu ji lu ji tong ji la gapo yo ba ma zi, lu ji tong jo do rani jia ge rani, chen pa ma do bu xian ni zhu po mo la mun tu zambo po san na, te ga ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yi song ge jian ni, ka ba zhu tun tu ji, go men dang sa wi an zhang, da rong yi gan an zhang ca ma la, jie le go song le go dang, ba zha ya jia an da ne ji, ten ni ka ba na zhen go xi wa ji, wen la an ge dang bo di na na, rani jia ge jia zha la, xie to ba dang ya na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zha la xie chu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin na ge jia xie cha wa dang le ji dong cha ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji yo bi jian na bi le ji de men cai ga ma po ji la nga cui ni ta ba ni ge zhi ji yin Ya zhubo namba da da rin ka long ching ka bar song ya lin cin nong la zhubo ka sang ci rin zhubo yang xi do ba sang su jia zha da zha zha xi yo bi jian namba nga zi lin cin na xio bar ga zi xi jing guo zhubo namba xiang la zhubo ka sang ci rin ka zha di la jing yi do

Trobo cheche loji de yamu tong song, xiang che loji de che la pune, mentu de ngazulin zina loji tong war gasu shajin.

Chobananba, lala na nga zo pobi gajo chadang tang jo zo pongjo tsuwi nyanyom tang, laibji guni bawi, zomshi leishin, joja jo zo tsuwanjwa tang po yojin, tanda yindu xiang la chandu ni yinbi zomo basang ka linbi lala de la jinyi do.

0: 你原始为若阳。
1: Chubwa nama tsu gengam zang, tata si yi bi lin zin dana pyo jo mama gengjo lonti lin gong kanki lonti jia nyu yun suwi ra yong si bi rik zi lin zin diri, nga nan nian zun pa chung ra yin. Zhe ju lam bi mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yi.
1: Zhe ju nga zu yung lan tu kwa re nyu zi si li gwa di ma zong wa dang, kwa re jen jen do lan ma zong wa. Chora to ni kore mtonga, kore tonga tsa mayewa ji sha je ga chenpo re.
2: Di ju ngang chi, jenzhe ji song la song zi hu ni, jola de ya tang ya re xiu so la di nian jola xa tu yuwa sha je gini xie di. Den ya ta din di en zhe yu koyo ke, tu mu to.

Chubwa nabazwa, tada chi chi sen shi pi lin sen dana, pe jion long tu nyi tili kong kanke long tu chi, nyi jion suwi rayon shi pi rizal lin sen tiri, nga na nyi jion ba chung da yin. Zara tang nara, pong jion tang me to, tanar tang luk chi, mu pa tang cha yu ta ka dung su ni, ma zi tsui rewa, no na la jio wi pa yu jion ju ma. Chi chi, ya san ra long ka chui ni, ku yu ka genyen tang, gun san ka win da mi, su long ka rizal tang dung ni, Nwana ka lira ka chay tong ngado kongyo me para Liji nimo tungji Suidar tang papep cha chwa la rawa na Chinti nwa gawa shiri

Tuwa na batso, tereng ke pejo lonti nyintili kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie riza lenzin shichan da jajin yin. Lenzin di zandai tong nyintun shosho chingu kichungda yin. Ta ya mo.